Dinglo lam den chambon da ma lang ni dinglo lam den chambon lam ya ji to do jer la sa ya cha dur ma ne ba shen do so she lang ji ga ne su je be cho ma dar ba yi she ji cho yo za ba de me ba ko ba dur ba dar do sa pa ri wa ra da dur sa ma da ho yi she ga ma ba dar ba

chanda nagri lhasa ta lonek nyam sebe pshe kha chi sen tu patang te ta chep chi gya kha shan chi a lu ji kha de nga chu phyo ki le cha cha nyu chu cha ba yi na wa lenge